0: Adi mo dog.
1: Are you ready?
2: By the way, we nika iri nyon mo be mo. En kiet mo ne le awa ni. Gine ko nyon o ker pinyo le be ko nyon.
0: Ke nyon ata, e nyon ko bere tu yi.
2: Nyang mer ko nyim ko. Nyang
0: ko nya be nyang nyon o ngere.
2: Yeah.
0: Nyang ko nyim ko ndo.
2: Cha watu mo ko watika ne no kiet ma kapel mo me ko tika biro ke le nyi. Ready ko manoi bi tich meren ki chim me ko enni. And of course kere watika kan.
1: Ben na ma not a bero a bero a bero. Angwen a chela ngwen. Abichel, abichel, abich. Nyaro kwane kile mono. 0777 414 665. It's time for a cappella.
2: Mir kong wano nyalu Tracy girl ko bi
0: nyara
2: nyara kango. Now what you chim line chim kakan pe cappella. Hello.
1: Hello, Speak FM.
2: Wow. Ruenyo, ento dugati kamaling. Wai gemene diju okato kokore kikore kiki diching minin matini. Man Speak FM.
1: Hello, Speak FM. Hello.
2: Ha. Down on temu wait.
0: Kere tip
2: gua,
0: mo
2: ma bedung temu temu.
0: Kere kwa ya omewe,
1: kere Hello, Speak FM.
2: Eh? Rinyo.
0: Nako rinyo.
2: Mira cha Lord God.
1: Hello.
3: Hello.
1: Speak hey, FM.
3: Eri mo ba?
0: Wala mo ba? Eri lo ke
3: Steven Kiroj.
0: Aha, Steven Kiroj.
3: Ya, ke shampoo leng.
0: Okay.

0: okay.
1: Ayan, siya, alam ba?
2: Yeah. Okay.
1: Lem Sean keneng ng wadu piwang. Kadiya mo malaki tig na wadu piwang. Lucky D, Brayo, Combination, Crazy Flu. Uno adi mudo, mi mo yale ya. Adi mudo, adi mudo, mi mo yale. Iwati woy peri makulungu ya. Kone makanda, adi mudo, mi mo yale. Imo go wate chamudu karimuti ya. Kone le manda. Kulung mi mo yale. Gangeri banga chalong adibera kayo. Elingerongo, imulung mi mo yale. Mara kane wachi maraya. Ana mai pakwe ani mulu ni ibrayo kani arui maraya ana mari makwe ani mulu ni e ani mulu ni munyale ya ani mulu yunu ni munya nu chano madungu ni yulanyo be madubi ani mulu ni munyale juma chon gita gule kawone gi gam gi na ani mulu ni munyale Jumoku gibe duku pin, kawoni no pinjenepe, adi muro mi munyali. Jumomi udeni nitano, kawoni gido mi wake, adi muro mi munyali. Nairobi Mombasa, Nairobi Mombasa, Nairobi Mombasa. Lakiri, brayo, uno adi muro mi munyali ya, adi muro mi munyali.

Gero, chao tuo del ko mapat pat e ko mutiano ki mutiro machalo onyo ko na ngap ki mukene mapura ta mo wicho gero ki chavun cho gero ki tinu e boch matiano ki madon tok nu e do ha weng le lo man cho gero ene

0: Wechel makata ke bot blackfish law in radio la cho penino tiken we mo kana ma dwa ko we chen dok bene e kar metino no wayelle matak ma da menen ne men wati ma jemi ket manolo ten me kana wayne kar ge beru kere en tiken we mo kana ma kana tika bunyene yo mo chunya ma pelare wow nero ngara chel do donya ko la win radio nero ngara chel do donya ko la win radio wa mi kar don ke ngara chel ki ken okay mi kar ke ngara chel ki ken ko no betu ko we chel ben ke kana dugu chena nero ket mano ine donyo kere chem onyo lima onye kom in di mer star yo de ko bol star a chel star are you not then ash I repeat this star di ario di adel di aboro di a di star di achel di star di ario di not di ash di yes look for 2000 gumbe porre kon ko bedichan mana lokoni enge we achel ma kok pe dake ka dake ken ken ne balle ka moy winge ke jwatim ki de sing jo jwatim ki boyfriend wa ke bol kong tu ke mo kong a donyo re wa donyo pa speak atika ka we en bi en ke ken mano ngara chel ke ken mano don mano be donyo ka kan fure tika kor ngo adu chen ke nge we en ni anero ka dano donyo ka kan
1: yere mi atiana ko a mi atiana ya ko na mi atiana
0: eh no mi atiana do

Wene kiloni shaka. Kone ja wene dano yen ko gi make na no video de wira mo balle mo. shaka da ke kana tika ngwe mo. Ento merni in mighty kenya ni palo in wago. Lan video lo ticket man. Kenyan ini tika donyo lo yo pas pick pay wet chunyu porata ta. Okay? Ki kenni Mitchell gin mom yor ini ngeni donyo kay donyo chawani. Petian lokon ni nomer inde nom chente kum beti okay but samu kene do ni may bi do ni kum beti bu ko ni men nom chente diri ko dir ko kay in pe no ten ko ni men nom chente ni may jak por ma wati ga mi ali mi a beach bene ma way mi million a jail but dan ari again but bi poko but dan ma duong this time ma anytime no promotion ne bin weji new promo ne bin weji jam ga kay ne wati ga mi chente ali mi a beach but ngara jail now pe ngoin pe do nyo pe jomo kene ya bu do nyo we ni ma chaki fur gu no chene la wo Ini nih aneh, menyuruh dunia ni cion, cion lebih kandung ucian dan ma down down. Eh ni, lain dari now di star Ario ada kabar star Chel star Ario not Ash. Wagoi muziki mabaje baje mani ini penyugi aduka gamu chim rubu kene ka kenyo erono ini work di star Ario ada kabar star Chel star Ario not Ash.

0: Mwana mwasio. Buni ba Musa una bakabena na ba toilette na balusa na bana basi mususu huyu na mwana ba ngote ba bake wapi?
1: Tuma basamba kenda na bu mtisalu mudini.
0: Oh boni nga zolo banona ningala yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini?
1: Shimu maya fanyiki.
0: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka.
2: Ah ushima.
3: Eh miantanye yo yo yo miantanye kasanda.
1: Ya kutondumbinganye.
0: Kaka.
2: Mara singa kasanda si.